0: pwede magista. Strugot, nga ma. Rubosa, rubosa ka na. Mamadala tabay, yagi di boni. Asa flop, ang ganan sa libong boni. Ganan na mela, kaya Peter Chalfa sa debo, si Matwag is boni.
1: Mabit!